Kawikaan salita hango sa Biblia, Kawikaan 22:1-2. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat.

0: Lano with Mortgage by Cathy. Whether you're buying, renewing, refinancing, or rolling high interest debt into one lower payment, I'll shop the options and explain everything clearly. No stress, no confusion. Let's get your numbers working for you. Call or text 403-991-8640 or email mortgagebycathy@gmail.com. Mortgage by Cathy. Smart mortgage move starts here.
1: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Penis Brothers Eavesdrow Specialist. Get your roof replacement starting at just $7,000 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
2: All right, mga kababayan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ayan, nakikita niyo naman po, meron tayong very special guest ngayong araw na ito at ating pong tatalakayin ng tungkol sa dual citizenship. So sa mga gusto pong malaman tungkol yan, alam niyo naman, i-post na natin yan, di ba? So pwede po kayong tumawag sa amin dito, 403-717-1947 or 403-717-1944 or 1945. So marami pong telepono na pwede kayong makatawag. Again, ngayon po ay Sunday, mga kapatid, at huwag po natin kalimutang magsimba. Magsimba po tayo, manalangin tayo, ipagbunyi natin po ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. So, humingi po tayo ng gabay at humingi tayo ng patawad sa ating lahat ng mga kasalanan na nagawa natin kahit di natin alam na kasalanan pala yan. So, humingi po tayo ng patawad, mga kaibigan. Ito po si Juan Manila at ang oras natin ay 18 minutes after 11 a.m. At narinig nyo naman yung ating unang grupo ng mga tagapagtangkilik natin. So ito na po, paririnig naman natin ang isang kapanayam ni Madam Diwata nung nakaraang event ng Philippine Consulate Office. So nandito po ngayon sila upang ipaliwanag ang tungkol sa dual citizenship. Mamaya po ipakikilala natin, pero siguro kilala nyo na itong aking katabing naririto. Mamaya po magsasalita po sila at magpapaliwanag tungkol dito sa dual citizenship. In the meantime, ito po muna yung aming kapanayam kay Deputy Consul General Vic D. Magiba. Pakinggan po natin.
3: Magandang araw po sa inyong lahat, Pinoy TV Omni Canada. At nandito po tayo ngayon sa Philippine Consulate General here in Calgary at sa kanilang amazing event na pinamagatang Kikay noon at ngayon, Pop Up Exhibit and Fashion Show. At katabi ko po ang ating kaibigan, walang iba kundi ang ating Deputy Consul General Vic D. Magiba. Magandang araw sa inyo, sir.
4: Hi, magandang gabi sa inyo, Tita Olet, and I'm always glad to be here at Radyo Pinoy and the Pinoy TV.
3: Yes, at maraming salamat po. At nandito po kami ngayon at nasaksihan namin ang napakagandang art exhibit, yung mga paintings na nandito at ang kanilang fashion show na napakaganda, parang Filipiniana. Yes, opo.
4: Totoo yan. Ito po ay collaboration ng Consulate with Pintaceros Artist Collective dito sa Calgary po, at ang mga Filipino-Canadian artists natin dito, as well as some from Europe na mga Filipino-Europeans who exhibited not only their artworks but also yung mga kaganda-ganda nila materno na kinonceptualize nila na kabago-bago at kaganda-gandang mga disenyo na makikay nga talaga. Oh, ayun. Oh.
3: Sino po ang nag-imbento o nagsabi na pamagatang Kikay noon at ngayon? Ba't pangalang Kikay po?
4: Ayun, kasi nung una kami nag-usap nila, Dave Parillo, yung organizer nito, at si Ms. Cecil Alcaraz, a few months ago, sinabi nila sa amin na ang exhibit name is Kikay. Unang pumasok sa utak ko, Kikay, yung parang mga konyo dati ng kapabataan natin. Pero nung in-explain nila, ito ay parang empowering sa ating mga kababayang Filipina-Canadians dito, at this will showcase mga new

0: works nila dito sa Canada. Sabi ng consulate at ni Consul General Emma cha myself that sige, gawin natin nga dito sa consulate yan. It will be an opportunity for them to showcase sa ating mga kababayan dito sa Calgary yung ano creativity nila as artists and in reinterpreting mga traditional national costumes natin in a way that is very good for the sensibilities ng 21st century po.
1: Yun. Mukhang kasari kayo, Sir Vic Dimagiba, sa fashion show at napakaganda ng inyong terno. Yes, so kakaiba po, sir.
0: Maraming salamat. Ito po ay, I am also trying to support mga Filipino creatives po by wearing something that epitomizes yung kagalingan ng ating mga Filipino mga disenyo at mga artists. Ito naman po galing sa Pilipinas, itong suit ko na ito. So, it showcases that Filipino artists can be as good and even better ng ating mga Canadians or other mga Western artists and designers po.
1: Yes. At yes, Sir Vic Dimagiba, makikita po natin kayo sa Philippine Calgary Summer Festival.
0: Yes,
1: sa August 8 and 9.
0: I'm looking forward to it nga eh. Yes. Parang it's always there in my calendar for summer activities. So,
1: yes. So, asahan po natin si Sir Vic Dimagiba sa Philippine Calgary Summer Festival sa August 8 and 9 sa may Prairie Winds Park from 1 o'clock to 7 o'clock po ng gabi. So, maraming salamat, Sir Vic Dimagiba. At nandito ulit kami sa napakaganda niyong presentation. Maraming salamat. At ito po si Olet Barnachea with Sir Vic Dimagiba dahil sa Pinoy TV.
0: Natural!
2: Alright, mga kaibigan. Sana po nagustuhan nyo yung ating pakikipanayam sa ating kaibigan, si Deputy Consul General Vic Dimagiba. At narito po ngayon sila. Nakita nyo naman, gagandang lalaki namin, di po ba? So, unang-una, pakikilala ko muna yung aking nasa tabi. So, sir, magpakilala po kayo at alam ko na ang inyong pangalan at siyempre para sa ating mga tagapakinig.
0: Hi, good morning sa ating mga nakikinig sa ating radio program. Ako si Vic Dimagiba, ang inyong Deputy Consul General dito sa Calgary, sa Philippine Consul General ng Calgary po. At as always, always happy to be a guest in your program. And
2: yes, many
0: times nag-i-interview tayo sa mga events ng consulate po. At kasama ko po ang aking kasama na papakilala ko, na magpakilala sa sarili niya para makilala siya kaganda-ganda namin kasama sa dual citizenship.
2: Go ahead, madam.
3: Okay. Good morning po sa lahat, sa ating lahat ng kababayan na nakikinig. Ako po si Vinky Corpus, ang in charge po sa dual citizenship dito po sa Philippine Consulate General in Calgary.
2: Alright. So mga kaibigan, yan po ang ating mga very special guests. Si Vinky at saka si Deputy Consul General Vic Dimagiba. So unang-una, ang pag-uusapan daw po namin ay tungkol sa dual citizenship. So, tatanungin muna natin, ano ba ang ibig sabihin o ano ba ang kahalagahan? O ibig sabihin muna, tapos ano yung benefit nun? Anong kahalagahan ng dual citizenship?
0: Okay. So, just to start. Ang dual citizenship po kasi is the ability ng isang Pilipino to be able to regain or retain yung kanilang pagiging Pilipino. So, parang bakit kailangan manyari yun? Kasi sabihin natin po, lalo-lalo na dito sa Canada at sa mga ibang bansa, ay pag nag-migrate po tayo dito sa mga bansa na ito, syempre, nagiging move natin po is to gain the citizenship ng mga kung saan kayo nanggagaling na country po. So, from Filipino, pupunta kayo sa Canada, magtatrabaho dito, and then you will apply, then you decide to apply as a Canadian citizen, and eventually, you do become a Canadian citizen. At isa sa mga requirements kasi ng magiging Canadian citizen or any other foreign nationality is you surrender your allegiance sa bansa kung saan ka pinanganak. In your case, sa Pilipinas po. Na yan, kung nawala po yun, hindi na kayo nagiging Pilipino po. Pero meron pong mga kababayan natin, mahal na mahal nila ang Pilipinas. Talaga naman yun. So, noong 2003, ang Kongreso ng Pilipinas came up with the law, yung ano, RA 9225 or Republic Act 9225, which allows mga Pilipino o mga dating Pilipino to regain

0: their citizenship as Filipino citizens muli. So ito po ay ini-implement sa mga various Philippine embassies or consulates po sa buong mundo, except siguro doon sa mga bansa na may pagbabawal po doon sa pagiging magkaroon ng two nationalities po. Pero sa Canada po, sa United States at sa countries sa Europe po, pwedeng-pwede po mag-regain po ng citizenship. Pwede po ngayon maging dual citizen. So you can have more than one nationality po. So aside from being a Canadian, pwede kayo maging manakuha po niyo ulit yung pagiging Pilipino niyo po.
1: Mm-hmm. Okay. So how about Binky? Binky, ano masasabi mo sa dual citizenship? Alam ko, ikaw ang nagpo-proseso. Tama ba? Ikaw ang nagpo-proseso. Ika, isa yes, ka so. Sa mga nagpo-proseso.
0: Siya lang.
1: Ay, ikaw lang. Okay, good. Anong kahirapan nito? Hindi, una, yung dual citizenship sa... Bukod sa nasabi ni DEPCON, anong masasabi mo?
2: Ah, okay, sir.
1: Karagdagan lang.
2: Okay. To be eligible po to apply for the dual citizenship, syempre unang-una po is you have to be a formerly natural-born Filipino.
1: Okay.
2: So, and then, of course, you have to complete the requirements din po once na you decide po na ma-reacquire po ang pagiging Filipino natin.
1: Ayun. Okay. So tatanong ko kay DEPCON din. Ano po ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dual citizenship? Ano ang hindi magagawa ng kung hindi ka dual citizenship? Ano ang hindi mong magagawa sa Pilipinas? Pero kung dual citizenship ka, ano ang magagawa mo?
0: Ayun. Madali lang 'yun. Merong mga some basic po na privileges po when you become a dual citizen.
1: Ayan.
0: From Pilipinas pa.
1: Okay.
0: Unang-una po, pwede po kayong mag-open ng inyong business sa Pilipinas po as a Filipino citizen. Secondly, you can be able to own property in the Philippines na wala pong kailangan na limitations in the terms of what kind of or how large your property is in the country.
1: Okay.
0: Pangatlo, pwede po kayong mag-use ng Philippine passport. Kasi po, nung naging Canadian po kayo, sabihin natin po, meron po kayong Philippine passport na hindi pa expired, pero nung naging Canadian kayo, kinidim kasi yun as cancelled po. So, pwede kayong mag-travel sa Philippines with a Philippine passport na pwede nyo i-apply. But at the same time, kung kahit wala po kayong Philippine passport, pagpakita nyo lang po ng identification certificate na i-explain namin siguro mo sa inyo mamaya later on sa immigration officer pag land nyo sa Pilipinas. Dinidim po kayong Filipino po. So, wala na po kayong, hindi na po kayo consider as Canadian na you can only stay for so many days in a country. You can stay forever in the Philippines. Pwede nga kayong mag-retire sa Pilipinas muli.
1: Ayun.
0: And then, of course, pwede kayong to be able to practice your profession back home in the country, provided of course you comply sa mga regulation ng PRC or kung kayo po ay mabogado po regulations ng Supreme Court of the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: At sa siguro pinaka-importanting mangyayari bilang Filipino citizen muli is you are able to regain your right of suffrage. Ano ibig sabihin po nun? Yun po ay you can be able to become an overseas voter while living here in Canada po. So, pwede kayo mag-register sa during the period ng overseas voter registration katulad po na yun. To be able to vote sa susunod na halalan ng national and local elections sa Philippines, which will be happening in this case in 2028. So, pwede kayong magbumoto para sa presidente, vice-presidente, 12 senador, at saka isang party list po. And at the same time, it's your way of giving your say to your country's future. Kasi naging Pilipino kayo, so isang munting gift na ibibigay nyo to your country that you decided to regain your citizenship is to give out your voice of what you want your country to be like in the future.
1: Ayan. So, yeah. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay dual citizenship, magagawa mo rin yung parang pagka-Pilipino mo roon.
0: Yes, oo.
1: Yung dual citizenship.
0: Oo.
1: Ngayon, kung hindi ka citizen doon at dati kang citizen, di po ba?
0: Mm-hmm.
1: Dati kang citizen, yung mga pribileyo na pagiging Pilipino mo nung araw, hindi mo na magagawa katulad ng negosyo. Hindi na pala pwede yung negosyo.
0: Yung full ownership
1: ng negosyo.
0: Mm. So, parang kumbaga, kung Canadian ka po, Filipino-Canadian ka, pero hindi ka naging dual citizen po, parang limited po yung magiging option mo para magnegosyo sa Pilipinas po. So, pag naging Pilipino muli kayo, ay kayo po ay may full control over your any business interest in the Philippines. At siguro isa pang important aspect kung sabihin natin po meron po kayo

0: mga revenue or mga ano, income dito sa Canada po.
1: Yes.
0: Pag naging, ito po lagi ko narinig ng mga questions sa pag nag-o-taking kami. Eh, paano kung meron akong ano, revenue dito sa Canada po? Tatax ba ako ng Pilipinas sa aking revenue sa ano sa Canada? Ang sagot namin po doon, hindi po. So, kung meron kayong income dito sa Canada, hindi po tinatax ng Philippine government po yun. Your income is ano, your income in the Philippines, if you have income in the Philippines, sabi natin rental or meron kang negosyo sa Pilipinas, yun tatax ng Pilipinas po yun.
1: Yes.
0: Pero kung meron kayong income dito sa Canada po, hindi po yun po tinatax po ng ano ng Philippine government po.
1: Yun. Okay, okay. So ang pera mo dito, pag diretso na natin ha, ang pera mo dito sa Canada, di ba? Hindi, pera mo dito sa Canada, hindi pakikialaman ng gobyerno ng Pilipinas.
0: Tama po yun.
1: Okay. So, ang pera lang ng Pilipinas, kung may pera ka sa Pilipinas, dun ka lang, dun lang makikialam. Kumbaga, dun lang kakaltasan ng gobyerno ng Pilipinas.
0: Opo, tama po yun. Oo.
1: Okay, so, ang tanong ko naman po, DepCon, yung ating tinatawag na yung mga SSS, yung mga kinakalta sa'yo, noon, dahil kunwa, halimbawa lang na nandito na, nagtagal ka rito ng mga 10 taon,
0: uh-huh,
1: hindi ka na nakapagbigay ng, uh-huh, sa SSS mo at ikaw ay bumalik at ikaw ay gustong mag dual citizenship, di ba? Nangyayari ba sa inyo yan, Binky? Sa after 10 years at saka sila nagdu-dual?
2: Yes po.
1: Okay. So, ano po ang mangyayari dito? Kailangan po bang makuha ulit yung ano yung contribution mo sa ng gobyerno ng Pilipinas sa iyo or hindi na kukunin dahil ikaw ay dual citizenship
0: yung sa sabi natin sa SSS po.
1: Yes, opo. Halimbawa natin sa SSS.
0: Sabi natin sa SSS. Although hindi namin masasagot fully ano, pero lagi sinasabi sa amin ng SSS namin mga kasamaan is ano, ang pagiging SSS member is for life. So so whether naging Canadian po kayo or you're still a Filipino or you became a Canadian then became a Filipino once again, yung mga benefits nyo po ay continuous pa naman po yun. So siguro mas mainam next time ano nyo, invite nyo aming ano SSS representative. Oh.
1: Pero ito, hindi, pwede po yun. Pero sample lang naman po. Yeah, so, yeah. Ito ay ipagpapatuloy ba? Kasi kunwari, halimbawa, nasa 20 taong ka na rito, tapos nag-dual ka ulit.
0: Hmm.
1: Pagpapatuloy po ba yun?
0: Pwede
1: pagpapatuloy
0: pa naman.
1: Yun.
0: Pwede naman magpatuloy yun, whatever contribution. So, yeah. Irregardless po na kung kayo po ay Canadian or Filipino pa rin or naging Filipino-Canadian kayo.
1: Ayun. Okay, so ito po bang mga proseso dito ng pagiging dual citizenship ay matagal. Mamaya po natin sasagutin yan with Binky. Winky, nandiyan ka pa ba?
2: Yes.
1: Ayan.
0: Nandiyan pa.
1: So, Binky, mamaya tatanong natin ang mga proseso, ang mga bawat proseso nito, kung gaano ka-rigid yung mga questions dito, mga requirements dito, sa pagbabalik natin dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ngayon, ang ating telepono, kung gusto niyo pong tumawag, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Pakinggan muna natin itong ating mga mahal na tagapagtangkilik.
3: MTG Healthcare Academy Practice Labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: Alright mga kaibigan, balik pa rin tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. Parang alas 12 na yata, mag-alas 12 na. So nakikita niyo po ang ating mga very special guests. Alam namin, may mga, siyempre may mga Canadian dito na dito pinanganak, di po ba? At sila po ay nagtatanong din tungkol sa pagiging dual citizenship. Now, ang mamaya, ang itatanong ko sa kanila, hindi, yung ano, yung information muna, yung mga requirements. Gusto ko ulit tanungin yung mga requirements bago tayo magsara. So, Madam, Binky, yes. Yung mga requirements na sinasabi mo, kasi kanina, through mail, through bank draft, at kung ayaw nila, kung hindi pala, kung hindi sila available para mag, anong tawag dito? Mag-o-taking. Ha? Pwede ba 'yon? O kasama ba sa proseso niyo 'yon, yung outtaking?
1: Yes sir. Mm-hmm. Yun po yung pinaka final step bago po tayo maging dual citizen. And then plus po yung pinaka dual identification certificate natin. Mm-hmm. Saka lang pa namin 'yon ini-issue after the outtaking ceremony.
0: 'Yon. So, ibig sabihin, kunwari lang, halimbawa, ako ay hindi pinanganak sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi ako pinanganak sa Pilipinas. Ako ay Canadian at gusto kong magkaroon ng dual citizenship. Pwede ba yun?
1: Through the parents po yan, sir.
0: Ah, okay.
1: And kailangan po, you should be a minor, 17 years old below.
0: Ngayon, kung matanda, kung 18 years old above na, hindi na pwede.
1: Kung 18 years old above, sir, you have to apply directly at the Bureau of Immigration na po sa Philippines.
0: Bureau of Immigration
1: na. Yeah, apply for, to elect your Philippine citizenship na po.
0: Now, kung ako naman ay nandito at titira sa Pilipinas at doon ako mag-a-apply, pwede ba yon?
1: Yes, pwede. Ayun.
0: Okay, mamaya mamaya babalikan natin ang ating very special guest. In the meantime, ano na po kasi, it's 12 o'clock already and we have to do the station ID. So, yan lang po kayo, okay nga Alice. At kung gusto nyo magtanong, 403-717-1943, 1944 at 1947. At pwede po kayong mag-comment sa aming comment section ng Radio Pinoy FB page, sa aming Pinoy TV Calgary YouTube channel, sa aming TikTok channel, at sa aming mga Facebook na profile. Dito pa rin po yan, mga kaibigan. Ito pa rin po si Juan Manila para sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin, alas 12:01 na po, alas 12:01. Kami po yung magbabalik. Pagkatapos niyan, ito po yung gabay na salita ni Pastor Amor.
2: Pag long weekend camping na walang Tacoma, siksikan sa campsites. But when you get a Tacoma ngayong Red Tag Days, you can take advantage of its powerful i-Force engine and rugged capability para makahanap ka ng peace and quiet. Take advantage of Red Tag Days on now. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab.

0: is brought to you by Radio Pinoy 94.7 FM.
1: Narito na po ang gabay na salita ni Pastor Amor.
2: Pastor Amor, piro ba ang mga bati sa inyong lahat? How can I be happy in an unhappy world? Ito po ang katanungan na tinanong ng maraming tao sa panahong ito. Mayroong survey na ginawa sa 50,000 na tao at sila ay tinanong ng ganito, what would it take to make you happy? Ito ang kanilang sagot, friends or social life, trabaho ang magbibigay sa akin ng kasiyahan. Being in love, recognition and success. Sa iba ang sagot ay ito, sex at pera. Ang sa iba ito, having a house and a good big car. Ang sa iba ay ito,

lahat, kayamanan, karunungan, kapangyarihan bilang isang hari. Meron siyang limpak, lalimpak na salapi at asawang makaganda. Ito ang kanyang sinabi sa Biblia. So now I hate life because everything down here under the sun is so irrational. Everything is meaningless, like chasing the wind. I am disgusted that I must leave the fruits of my hard works to others. And who can tell whether my successor will be wise or foolish? And yet, they will control everything I have gained by my skill and hard work. How meaningless. Ang sabi ay ito, lahat ng akin ay walang katuturan. Meaningless, meaningless. Lahat nito ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan at kasiyahan sa buhay. At bakit ito ay hindi nagbibigay ng totoong kasiglahan, kagalakan at totoong kasiyahan sa buhay? Ito pa rin ang kanyang sinabi, but as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was all so meaningless. Nothing worthwhile anywhere. This is all so meaningless. For the wise, the rich, the foolish, both die in the days to come, both will be forgotten. Ito po ay totoong mangyayari sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay mamamatay, bata, matanda, marunong at hindi marunong. Tayong lahat ay papanaw at hindi pwedeng dalhin na ating lahat ng pinagpaguran, ang ating ari-arian, ang ating mga kasangkapan. Lahat nito ay maiiwan. At dahil sa atin maiiwang itong lahat, lahat ng mga yan ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan, ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang totoong magbibigay nito ay ating relasyon lamang sa ating Panginoong Diyos na si Jesus, wala ng iba. Dahil ito lamang ang magtatagal at ito ay walang katapusan. Ika nga, He is eternal. Totoo kung bago ang kotse mo, maging masaya ka rin. Kung bago ang bahay mo, masaya ka rin. Pero ang lahat nito ay pangsamantala lamang. Hindi yan magtatagal. Yang lahat ay kukupas. Hindi ang ating Panginoong Diyos. Siya ay hindi kukupas. Siya lamang magbibigay kaganapan sa buhay. Siya lamang magbibigay ng totoong kagalakan sa ating buhay. At wala nang iba. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amorf P. Ruba, Faith Builder International Church, 252 Southern Crest Boulevard, Northeast Calgary, T3J 5L6, o sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo, Saddle Ridge Community Hall, 80 Avenue, Corner 43rd Street, Northeast.

0: 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, sabihin muna natin itong Red Tag Days. Save up to 8% on select in stock Tacomas, finance as low as 0%. Free winter tires and lifetime free oil and filter offer. Red Tag Days. Red Tag Days. Zero down and no payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Alex Taylaran at Under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. At masabi na rin natin yung ating unang salita. Ito po yung salita hango sa Biblia. Ang Kawikaan 22:1-2. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Balik tayo mga kaibigan sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. So, ang pinag-uusapan po namin ay tungkol sa dual citizenship. At ito po yung ang ating very special guest ngayon ay si Deputy Consul General Vic Dimagiba at ang ating special guest din from Philippine Consulate si Binky Corpus, tama ba? Binky Corpus. All right. So ayan uusap po muli kami tungkol sa ating dual citizenship. So kanina marami nang nakapagtanong at marami na pong naitanong tungkol sa dual citizenship. Tinanong din natin yung mga requirements at kung ano bang mangyayari sa mga taong katulad ng gaano katagal yung process, di ba? So yan, nasagot po natin yan. Now, ang question natin ngayon, so maraming salamat sa Red Tag Days. Call Alex Taylaran sa Under Toyota Tower, South Point. 403-567-8888. So, eto na si Binky pa rin, ano? Nandito pa rin si Binky at si Deputy Consul General. So, bati muna kayo, Consul.
2: Ay, okay. So, maraming salamat po Manila. So, sa aking mga kasamahan, sa Philippine Consul General in Calgary, sa aking pamilya, and to all listeners, magandang umaga, magandang tanghali na pala.
1: Tanghali na, umabot tayo tanghali.
2: Sa inyong lahat, like kami nandito just to answer all your questions and your queries, not only about dual citizenship but about everything else na ginagawa ng Philippine Consulate General in Calgary.
1: Okay, si ano naman, si Binky. Binky, go ahead.
3: Okay, I'm Binky Corpus po, in charge po sa dual. So, any questions po na gusto nyo pong itanong sa amin, we would be gladly to answer your queries po and assist you sa buong process po ng dual.
1: Yun, okay. Alright. So, eto na yung katanungan natin. Kasi kanina, tinanong natin yung tungkol sa mga processing, sa mga situational, at hindi namin pag-usapan yung tungkol sa dependent ba o yeah, yes. So dependent, so gusto naming malaman ninyo kung

0: kung ano ang magiging role ng dependent dito sa kung makaka-apekto ba sa dual citizenship sa inyong pag-a-apply. Tama ba? Ano? Oh, Binky, okay, go ahead.
1: Okay. So, ang i-discuss po natin ngayon is yung there are two cases po kasi na pwede nating isama po ang children po natin as our derivative dependents sa dual citizenship application po natin. So, yung first case po natin is yung mga children po natin na born sa Philippines and kasama po natin silang nag-migrate dito sa Canada and minor pa po sila, 17 years old below, and sabay niyo rin pong naging Canadian, so we can include them po as your derivative dependent sa dual application nyo. So ang requirements po is PSA birth certificate po nila, Canadian citizenship certificate, yung dati po nilang Philippine passport din, and yung Canadian passport na rin po nila. Ngayon, we have the second case naman po ng children na pwede rin po nating i-include sa dual application natin. Ito naman po yung mga children po na born na po dito sa Canada. And at the time po na pinanganak ang mga bata dito sa Canada, wala na pong Filipino sa mag-asawa, sa parents po. Okay, and then again po, they should be minors po ha, 17 years old below. So pwede po rin natin silang isama as our dual as our derivative dependent. So ang requirements naman po nito is their Canadian birth certificate, their Canadian citizenship certificate at saka yung Canadian passport po. Ngayon po ito po actually hindi na po to covered ng dual pero i-mention ko na rin po there is this third case po ng mga children na actually hindi na po natin sila dapat isama sa dual application natin. Ito po yung mga children po na born naman po dito sa Canada and take note na lang po at the time po na pinanganak ang mga bata, meron pa po kahit isang Filipino sa parents. So for this kind of case po, hindi na po natin sila isasama sa dual application natin as our derivative dependent kasi po dual citizen na po sila by birth. Okay? So ang kailangan lang pong process dito is the parents should file the report of birth. Ang requirements po ng report of birth nandun din naman po sa website po natin. Okay? So ngayon po i-discuss ko lang po kasi ang na-mention ko kanina is yung sa mga minors po, yung 17 years old below. So for our children naman po na 18 years old above, okay? So we will discuss po yung unang case po, yung unang sabi ko na pag-born sa Philippines. So let's say po na hindi po naisama ng parents as their dependent sa application and nag-18 na po siya, 18 years old above. So for this case po, since born naman po siya sa Philippines, pwede na pong mag-apply ang anak nyo on their own. Pwede na po sila, they're already considered a principal applicant po for dual citizenship. Yung second case naman po natin, ito po yung medyo, medyo mas mahirap lang yung process. Kasi po, for those children naman po na born dito sa Canada, and at the time na pinanganak siya, wala na po siyang Filipino parent. And hindi po na isama ng magulang sa dual application and na-reach niya na ang 18 years old, ang major age. So for this case po, no choice po talaga. These children po has to go back to Philippines kung talagang gusto po nilang ma-reacquire or ma-acquire ang pagiging Filipino through their parents po, their parents' citizenship. They have to apply directly na po sa Philippine Immigration. Okay, so that's it po.
0: So ayan, ito yung ano no, ito yung website na sinasabi natin ano, www.calgarypcg.ca. Is that correct? So yung mga kaibigan, dito po kayo pwedeng pumunta kung meron po kayong mga question pa. So sa dependent, walang problema kahit ilang dependent 'yan.
1: Ah, wala naman po.
0: Kunwari okay.
1: Basta then na ano niya po, na-complain niya po yung mga qualifications po.
0: So yeah, ang pwedeng doon sa mga dependent kailangan maging dual citizenship muna yung magulang bago sila makasama, di ba?
1: Actually sir, pwede pong sabay.
0: Ah,
1: when
0: sabay.
1: They apply, pwede na po nilang isabay yung
0: sabay-sabay na.
2: Oo. Okay. Tapos ano yun ah, kada dependent, syempre may fee na kasama din po yun. Oo. Kasi sa kung ikaw lang po, 7750 ang application. And
0: isang tao lang yun.
2: Pero okay. Kung sabi

0: sana please do dress in Filipiniana naman po.
1: Oh, ang Pinoy TV nandiyan dyan. Magko-cover
0: dyan. Dapat nandiyan kayo.
1: Kailangan makita natin yung mga barong Tagalog ni Deputy Consul General. At yan, magiging masaya to mga kaibigan dahil ito ay selebrasyon ng ating araw ng kalayaan. Biruin nyo, 128. At nandito tayo sa Canada. We are still celebrating the Independence Day here in Canada.
0: Of course, dapat.
1: So, okay, so balik tayo kay Binky. Binky, so ano masasabi mo? Would you like to say a few words with regard to the dual citizenship?
2: Okay. For those po na nag-apply ng dual, it's good naman po na ma-reaccord din po natin ang pagiging Filipino natin dahil marami naman po talaga magiging benefits po tayo na makukuha. Especially po na gustong-gusto naman po natin talagang umuwi lagi sa atin at hindi po talaga tayo nakakalimot sa ating bansa. And for those po na magdudual din po, ipopromote ko na lang din po, please po, we encourage po na sana mag-register po kayo sa voting overseas Filipino voting natin po para po sa May 2028 election.
1: May 2028. Uh-huh. So saan pwedeng Depcongen, saan pwedeng magparehistro dito para so, makasali sila?
0: Siyempre sa Consulate General po. So after po kayong mag dual citizenship oath taking po, you can please proceed sa ating counter for voter registration po. Actually, isa pang gusto kong sabihin si Vinky, aside from dual citizenship, siya po ang ating voter registration person din natin po kasi. So, dual role po sa consulate po lagi. So, medyo importante sa ating mga kababayan at sa atin na marinig ang boses ninyo sa ating sa paano tumatakbo ang ating gobyerno, ang ating bansa. So, as I mentioned earlier dito sa programa, isa po ay isang importanteng obligasyon nyo po as Filipino citizens. The fact that you became Filipino citizens once again means that you love your country very much and that one way giving back to your country is of course by exercising your right to vote po. And
1: yes,
0: do register as voters po sa as a dual citizen. You're not only Canadian, you're also Filipino, and you have the right to have a say in what your country does.
1: Ayun, okay. Maraming salamat. Okay. Ito, meron pa tayong 3 minuto. Si Consul General, nandito dito, nanonood pala sa inyo. Batiin nyo naman si Consul.
0: Hi, ma'am. Good.
1: Hello, ma'am. Hello, DCG, Bic, Binky, and Mr. Juan Manila. Fabulous show. Very informative.
0: Thank you very much. Thank you, Consul. We're always glad to be of service to the Consulate General in Calgary and with your continued support po, ma'am.
1: All right. Maraming salamat kay Consul Sarne at nanonood siya ngayon. Now, ito yung question natin. Yes. Siguro... wala na tayong oras, pero tatanong ko sana. Halimbawa, sabi ng nanay ko, halimbawa gagamitin mo, huwag kunwari, kasi matama yun eh. Halimbawa, gusto kong dual citizenship na ako, di ba?
0: Okay.
1: So naging dual citizenship ako, ngayon ayoko na. Ayoko na mag-dual citizenship, pwede ba yon?
0: Binky, di ba meron tayong minsan may mga clients sa parang, pwede ko bang,
1: Hindi, di ba, ayoko na, pwede yon. Hindi. Kasi, kung alba, na ayoko na, ngayon babalik ulit ako, gusto ko ulit mag-dual citizenship. Dahil umalis na ako, pero gusto kong bumalik, pwede ba yon? di ba, hindi. Sasagutin na lang nila yon. Sa susunod nila sasagutin.
0: Abangan na lang.
1: At saka ito pa, may isa pang katanungan. Isang pamilya, dependent, di ba? Isang pamilya, yung nanay Pilipino, yung tatay Canadian. Mm. Meron silang tatlong anak. Gusto nilang mag-dual citizenship. Yung ba kasama doon sa napaliwanag natin kanina?
2: Yes.
1: Ayun.
2: Through their citizenship ng mother, sir, pwede po silang gawing dependent as long as minor pa po, 70 years old below.
1: Okay, all right, mga kaibigan. Dito po nagtatapos ang aming pakikipanayam kay Miss Binky at saka kay Sir Vic Dimagiba. So, parting words, sir.
0: Okay, maraming salamat, Juan Manila, and thank you very much to the listeners. I hope that itong ating short program parts

0: po sa dual citizenship has been very informative sa inyong lahat. At please, kung meron po kayong mga ibang katanungan, you're always free po to not only visit our website at calgarypcg.ca to find out more about our various services, but also you can send us a message po sa ating Facebook page po, PH in Calgary, or sa aming Instagram po, PH in Calgary, or sa aming mga email addresses po sa calgarypcg.consular@dfa.gov.ph po. Yun lang po. At maraming salamat muli, Juan Manila, and to all the listeners po.
1: All right. Vicky, go ahead, Vicky. Ay,
2: thank you po. Thank you for accommodating po us. So, para po maibigay din namin po yung mga tamang information po. Lalo all na right. Sa mga nag-a-apply ng dual po.
1: Ayan, si Vicky, makikita nyo pala pag magpapa-dual kayo. Ito po si Juan Manila. Ako po yung magbabalik pagkatapos ng ilang paalaala. Maraming salamat sa Consulate of Philippine Consulate Office at sa inyong mga impormasyon na ibinigay ngayon. At kami po yung natutuwa at every month or so ay nakakarinig po tayo ng iba't ibang balita sa Philippine Consulate. Well, actually, ang Radio Pinoy po is one of their media dito sa, you know, dito po sa paglalaganap ng ating mga impormasyon dito sa Philippine Consulate Office. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Sir Vic at kay
3: mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa so 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
4: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
5: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
6: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
7: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
8: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
9: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ito, meron tayong another special guest na magpo-promote ng kanilang nalalapit na konsyerto. Okay, go ahead. Saan ka ba? Dito o dyan? Saan mo gusto? Sige, go ahead. Ayan, si Miss Lizelle. Miss Lizelle, kumusta na po kayo? At mabuti po yung nakarating kayo ngayong araw na ito.
10: Apo, magandang umaga po. At tanghali po pala sa inyo lahat. Oh. So, eto po, medyo mangungulit na naman ako sa inyo. Yung aming 6 to 7 every Thursday po ay once a month lang po. So, nandito po kami sa Radio Pinoy kay Kuya Rep at Ate Olet dito sa Fairchild Radio po para mag-announce po ng isang community event po. Comedy show po siya. So, meron po kaming event on June 20 sa Dera Bank

0: Kwet Hall po. At ito po ay ang ating pong mga artist ay sila Negi, si Petit, at si Jewel po. So ito pong event natin na ito ay may tour. So ito ang title niyan ay Laugh to the Max. So marami tayong mga ine-expect ditong mga surprises kuya. At okay. Promos.
1: Yes,
0: so,
1: yes.
0: So excited po kami. Meron po tayong papromo papunta sa mga tours natin dahil dito sa event na ito. Supported po yan ng Forjans Manila Logistics. Since nandito naman na po ako, i-announce ko na din po kung ano po yun. So, for every 10 tickets po sold ng nung kaibigan nyo o kahit po kayo, meron po kayong isang libreng tour package sa amin. So, i-customize po namin yon according dun sa magiging mapapagkasunduan pong mga locations po. So, alam niyo naman po yun, mga national parks. Papasok po ang ating summer. So, in demand po siya talaga. At meron po tayong moraine lake na pwede nang puntahan. So, pasok na po yung Forjans doon. At i-cater din po namin yan para sa lahat. Ganun din po, meron po tayong mga specific na locations na din po. Makikita nyo ang Forjans bus. Nakipag-tie up po tayo kay Sir Aber Cruz ng Seafood City. At ganun din po, meron po tayong mga tie up din po ng mga hotels para po dito sa event na ito. So, yun po kuya ang ating special promo dito sa Negi, Petit, Jewel, and Calgary po. Laugh to the Max, Dera Banquet Hall po. So, ayan. For tickets, tawagan niyo lang po ako 587-719-3700 Lizel po. And yung airtime po namin on Thursday, wala po ako dito no, nasa on the road po kami kasi may tours po ang Forjans going to Vancouver po. Pero mag-airtime po ako. Ayan. Tama po ba yan, kuya? Oh,
1: siyempre, parati naman kahit saan eh. Ayun. Pwede. So, on location ka ulit, ha?
0: On location, wala sa radio, pero nandun sa board. Naka-board kami doon. So, makikita
1: so,
0: niyo
1: anong
0: mga...
1: number mo ulit? Anong number mo ulit?
0: 587-719-3700. Opo. Ayan, so, ang kanyang telepono. Tawag na kayo at, siyempre, ang aming connection dito, si Kuya Rep.
1: Yes!
0: Pwede kayo mag-avail ng ticket dyan. Sabihan nyo lang si Kuya Rep. Sasabihan kami and then i-avail nyo kung ano yung mga tour package namin at yung meron kaming 5 tickets, 1 na libreng tickets din po.
1: Ba, meron so, pa rin
0: meron
1: nun, ha?
0: Oo. Okay. Kung magpapa-raffle kayo, kuya, dito, let me know po. So, meron kaming ibibigay na pa-freebie po.
1: Yun,
0: and tour package
1: okay,
0: din.
1: Okay.
0: So, sa mga mapapalad na ko-consider namin dun sa...
1: Malapit na to eh, di ba?
0: Yes po.
1: Yung kay Negi, Jewel, at saka si Petit. Ano naman inaasahan ng tatawa ba talaga ang mga tao dito, ano, Lizel?
0: Siyempre naman, kuya.
2: Yeah, okay.
0: Ang humahawak niyan, talaga namang assess na assess itong mga komedyante na to. Kaya under nila yan.
1: Okay.
0: So, yung endorsement, kung bakit niya nandito sa Canada, is po pwede nang palabasin. Ibig sabihin, patok. Yan.
1: Patok na patok. So, ibig sabihin to, tatawa kayo ng tatawa ng tatawa ng tatawa.
0: Pero,
1: tatlong beses yan. Tatlong beses kayong tatawa dahil... Ayun, no? Negi, Petit, Jewel. Tapos hanggang pag-uwi nyo, natatawa pa kayo. Hanggang matutulog kayo, pinag-uusapan nyo, natatawa pa rin kayo. So sana, alam nyo na, katatawanan to eh. Di dapat kailangan matawa
0: kayo. Siyempre, para mais naman yung mga pamumuhay natin dito dahil alam naman natin ang kabisihan dito sa Canada.
1: Yes.
0: Kailangan natin ng konting break bukod dun sa paglabas-labas natin. Kailangan natin tumawa.
1: Okay.
0: Hindi laging seryoso. Para sa heart natin, sa wellness natin, at sa mental health.
1: Ayan.
0: Yung hindi naman
1: tama.
0: Sobra. Mm-hmm. Yung hindi naman sobra, yung tama lang. Ayan.
1: Yes,
0: tama. Ganun din po, nagpapasalamat kami kay Kuya Red. Laging nakasuporta yan sa amin.
1: Of course,
0: all the way. At si Kuya Rolly Mi.
1: Ayan, o.
0: Oh. All the way yan. So, pag sinabihan namin si Kuya, ay nandiyan talaga silang dalawa magkapatid.
1: Teka muna, kailan darating sila si ang okay. Laugh to the Max? Kailan
0: okay,
1: darating dito sa Calgary?
0: Apa, may naka-scheduled po silang trip dito 17.
1: Ayun.
0: So manggagaling na sila sa ibang lugar po.
1: And si then, Petit, si Negi,
0: pero supported po ng logistics ng Forjans natin dahil talagang ganun ang ano namin. mabigyan namin ng special

0: Ah, ayun, nakikita nyo naman, no? Ayun, ngayon lang umupo si Marilu. Marilu, go ahead. Mag-invite ka ng nalalapit na konsyerto. Nasaan na si Beautiful? Beautiful, halay ka. Sumama ka dito. Okay, go ahead, go ahead.
1: Ay, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Especially yung taga Calgary.
0: Mm-hmm.
1: Ako po si Marilu. Isa po ako sa producer ng Nege Petit and Jewel Laugh to the Max.
0: Okay.
1: Comedy bar. Yan. Sa June 20 po tayo dito sa Dera Banquet Hall. Sana supportahan po natin. Magpatawa naman. Ayan. Kasi marami na tayong problema sa buhay. Kaya manood po kayo. Ito nakakatawa. Ibang-iba po na concert dito sa Calgary. Thank you po.
0: Isang minuto na lang ikaw. Ba, hindi. Ano nangyari kay Marilu? Marilu. Okay. So kay si ano pala si Arlene, si Arlene. Ano nangyari kay walang boses. Okay. So mga kaibigan, narinig niyo po sa isang sa isang producer nitong ating tinatawag na
2: Laugh to the Max.
0: Ang ibig sabihin, talagang max na max, max 'yon, ano? Talagang matatawa kayong lahat. So ang telepono po nila, mga kapatid, ang telepono, anong telepono mo?
3: Yes, okay. Opo. Tawagan niyo po ako, Marilu, 403-872-7390 sa gustong bumili ng tickets. At kay Lizelle, ang number niya is 587-719-3700. Yan po, tumawag po kayo, mag-message po kayo. And then sa Messenger din po at sa Facebook, Marilu Munar Likudan o yung Kabayan Entertainment. Yan po, yan. Thank you.
2: Mm-hmm.
0: Alright, go ahead, listen.
2: So, alam ko po na marami na po tayong mga kabisihan dito sa Canada. Kaya kailangan po natin mag-break muna, no? And then, parang nagre-refresh tayo. Kaya manood po tayo nitong Laugh to the Max. Supported po ito ng Kabayan Entertainment, Radio Pinoy po, especially Seafood City.
3: Yes,
2: lahat po ng mga gusto nyo marinig, nandoon po sa aming page. Maraming salamat din po sa mga sponsors natin, no? Yung Salad Master and all, no? Yung ating madami. Next po, mag-visit pa kami para dun sa further sponsors po namin para mabigyan naman po namin sila ng parangal at pasasalamat dito. Kuya,
0: alright.
2: To the Max.
3: Thank you so much.
0: Maraming salamat. Magbabalik kami. Diyan din kami magla-live sa labas at para makumpleto po yung aming impormasyon. Ito po si JM Asinwan Manila. Nagpapaalam po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutang pansamantalang nagpapaalam po, huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyit, ipagdiwang, ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
2: Mabuhay!
3: Thank you po!
2: Thank you!
0: God bless everybody!
2: Thank you! God bless! God bless!
4: The time is 1 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.